ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: sirelo esha tuber close shidisha kwambusiriana katugonde kuti shidisha tandikari atududi tudude tuletwa na tulanga mikubateri tuber close ni shilole sha tuber close china jinyila gamu mapawa ni mpakana roni mbadiri ne gashi lushetu ni mungani rine chilele chile cha tuberculosis ngashina luriaga irimo rimo chidinga chiloria irimo rimo au na gangu chilanga kuti tuberculosis latente yina jigarla gampakana mundu pata chilele cha tuberculosis ni dai kubandikana ni mundu jwana chile chilele shi namba ading khoromola inyo pawa jambu chironi vandu vano ading pavandikene nao pamalo ni chilele cha tuberculosis vandu tuna jambu chiranga ni kukunguluka patu waga kupumula dipu jungja dina waga kuchoka paka mwa jeleno bi dina tandika raga mpana ni vandu vandu chile pile avijen kupata chile chilele shi mundu jona shilole sha tuberculosis guding khoromola pa vandu acha jenji nombe ile mpakana itandikari kwambusira na chele shilole sha tuberculosis ni kutinyi manya uti kwete shilole sha tuberculosis kuna khoromola gano pe kwa vunda nganya pakana ijuma itatu ya kuyana pashilo waga kuntenda diwundikanda ijorepe ni shilondi ngonile kwaga kuntenda shitokuta ndajorepe shilo sheno shiwaga shakubela ngadi mashidigate ndayindu ya idiyori ile ni idi irimo rimo ya shilole sha tuberculosis namba ding pudir monga ishindwela kui waga utushila shitema pe kushipatala pakutinka weji wa vishitana na dokotala ni shirimo rumo shekulungano pe kwa shirwele sha tuberculosis ni shidi chele cha koromola koromola no pe mwapundanganya ni kwa mundu wepata shirwele sha tuberculosis ngawaga wa kwemba rona mwankologo au rona residiryo rironi ile ina dungari aga makano ndrigashi madogo tala kushibatala ni kwa mundu jwana shulele shelesha tuberculosis afuna wagawa na ira utiyo pakupumula pakana njina pumura aga pakani miarija kupashilu ni shulele sha tuberculosis na mganga chetende la tende mwashite mape ni nga utushila kushibatala mwashite mape pakana shulaji indi ambune wani rugudi ni umi wetu umetu waga barika mpepe ni kushiga ilu lela kwe ni idishi ni ya muna mpatu weje mkutenda hapa umu wetu ni barika mpata kile kaisho mapetu mkumbra tukarika kumpela na jenu Vitorino Kasi mune paka na jumata mjeju kuhika
1: magazini Gashinyamata Gashinyamata mpika na programa magazini Gashinyamata chila jumatano kena muna jano no shora si 5 minutu mpaka muna jano 10 hours.

Arsuemo programa mwono tu na ikagani tu mpata tuwezi nitu pala kanga na likangana ni basi kumberi tu waga nkure ma message ya mkwanga kutumire maishi njia torupe na mkwanga nkutenda upa ndimu programa jituru jalilu ni kuandu rupa mkwanga nkupika lashi la Jumatano programa jejino ni kwamba kutenda asanti ni bari vitorino kasma shuja ujaga Jumatano ujachikuika bye bye.

Solina limabwera funsolina kufunsa kuti kodi inu nyumba imene muli vamuna ndi vakazi amata pamene inu muli ndakazi yanu ndi akazi yanu akakufunse zimenezi ari kodi nyumba imene muli vakazi komanso ndi vamuna amakhalakhala bwanji mungodziwa kuti apa andituluka basi sizili bwinonso ayi chipanga bwa

0: Nene kanto hina kilo tai. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwenye. Nihina yo kilo tai. Okuma wa Luisa, woke la Lusha. Onkume la mwotashe.
1: Wopacherani okipaka yo. Kang wona ka asikwa ka iva ka masina mista ke dama ke no se ke ke mi vaginera atwani
0: ino halotuli
1: mi vagino halotuli komo atwani era ya ino people kari na miene ki people kari aronto komo sena ka Luisa kinanku shalu apelido aka Shambala kinaza oligarilu nisha wa Shambala pa hinna kuma sina na orera Lusha. Kihele dama neheni. Una kala pahi Lusha hii hao.
0: Lusha ukwe hira wele
1: kamea kakati.
0: Ukwe ya uwele la ukwe ya mana ya witana.
1: Ae. Ae.
0: Bano mai, hinae lelo okelo tai. Hinae uwele so wipa. Ena mwana anyu, yari hai.
1: Ena mwana aka. Ena mwana aka yari yo wita kansera. Mugurupo ni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yote ni wina wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yulima wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera neyo opa hao nda kiwa no heraka ngurupo ni sowipa so we na hi ha vakani vakani yo kale tempo geta ko radio nuno tambe ke paka I programa sa we have ani ha grupo sa gera sam busy we valo hera pai ani majo we pele ari muri mani makam ka pachira ka banonto eta mu studio ni o we pa misipo so pachira maji we pa waka kinipa we chawani Latu wera. Yeah, tempo ka pachera keyo. Kea kalentia na mum provincia ni ipa. Baronto kawi wela si kwaka I provincia kina antoka adama mamu. Awera dama ija. Tempo ile angwera misi mami kiwi wela ka ipa we makuani. Baronto mikinera kipe we makuani. Baronto provincia no. Ani. O provincia no kawa halo representario. King halaka wipa we chawani. Kina pachera wipa michipo saka we chawani. Maji. O shupa baba o. So kima huko ala pa himuru wari we chawani.
0: Bano mai. Nuru makua.
1: Ani.
0: Munipa we chawani. Munyari wa uo.
1: Mi wa kinyari wa na simakua. Asipa paka amakuwa. We papa ni nono. Moto ohimi waya wao. Makolo wao ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
0: Bano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba.
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umurupa mtaka.
1: Ani. Kiyari wa lishinga weno, balonto, emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini. Iwazo takansa pa hikera nunuwe lo sidadi.
0: Kwa hivyo wanyea.
1: Etoko toko hivyo wanyea pa hii.
0: Ekaikai. Banonto mai wipa wene u etwila mroso ma wipa wene u rimero shutera wipa wene u etwila rimero rwa muru
1: njela yo wipela ili mwazo wapahi porque ye tempo asi papaka yulu maya wera ola kimona eri ankimona rata ohima uluma wa mai ola kimona rata entao Ya tempo yo hea kanle shkola, hea kasa kanle I nehe so internet o ngwera era a itala ko kwartu ngwera Entao kinona kamiva ye rimazo wapahi. No vira wa tempo, kini shuti haka ni a través ya internet ni o shkola.
0: Vano mai ninona ikipo sanyu muipaka. tusheni mna la kanya tu anowiri nani?
1: Niva mungibo ni mwaka vanji ha kina alaka atu samakale lomota ankala na sikwaya bairu hewani onkila ati waiwokera porque mikini ipa itu sinji solaka podu kala sa ireta osoma urera sote ni sa hotelana
0: kinolu masote ni na makala imashani babali
1: sese ne na makala atwa waswela ne na makala nina aezi makala aezi nene noluma walela tu wera hata mutu ohawe motaheni numpode omutheya mkwawe ndatu wa mteko ompakawe mkwawe ani olo mtumiha makalole numpresiza weyo mutheya mwaho mtumiha makala atraveja ale makalo mtumiha wale onni wera waso miha anamwanawe wajiha wawariha organizare mpawe mwaho wotumiha makala va kala kina lima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegeri opake mpaya waawari hana mwane wasomiha hihao
0: ndo nikali kuwa nyosa
1: ani nikali
0: ke mtuni mtimhe kini mteko awe
1: ni mteko awe kula ntuni mteko awe toko onne ha omvela mpiro ni ontiti miheke ole mteko awe ole omphanyera baba lo ntjela baba ale eti uvanonto kina la kaka twao era kada mutu pake mpaka awe oni sentira wera mi baba yela aha ke ni sentir no podu kala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoheliwa na tu nada thank you bem opaka yele enovaha yochele opake ke yeyo ni murima otheni
0: mtoko ama alusha ani pali murima
1: otheni vivelo kisivela uipa iwo ikini ona kisivela pahe
0: bano mai uipa uu atwanche na himka nari mio uipa wakisivela kipaka kapachere kiro kolusi akina nari mio showoroni kawalaru showoroni kamuipa akina nari mikaro kukona bano mai mana ya uipa atuna ten ani muipa mashiko khala kala mthulo ke ki walela ba kinni pasani ba kinni wan dove na ka kipaka nyungo movira yele marela
1: ye mare ko vira o pacherani o kamwera uiwalela mpani ya ikhala twa uki waleleke kithale kokwartu kitupatu pheke kikhueleke khumeke porque kafuna wera kuoneleliwe aganonto como bolo amphomeni atwa kina we kunyana nera espiração yele emwazo kiwa bahi podi wera mphironi oni note kula so khala ipomto baba lesinera ka eyo Pupaka mahukwala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori. Yele enowele o hela mwemwe upu gravari kivakani ni ta wapia tempu hana o kala konsentrado miva kinkala konsentrada banchi o hiyo. Hita ala kawavale pupaka kintuna kupaka. Para o hadra pajewara na mwane. Kera wanonto.
0: Akala kina ahinile paromwela nupia pa ustudio. Kuela sa na kotela babao. Bano Mike ameno kwa heneo sotene ikipo sotene sole mpasene.
1: Isiri so anotariwe ene porque yo la rikivule. Siri so anotariwe ene. Tengo anotari mesmo.
0: Mpaka bano mruno ikipo ika.
1: Koti wala.
0: Sote
1: pa wacha. Porque so kala ikina kia vangha katu.
0: Siri so
1: sungi wasene. Wanonto okontare ono shupa baba. Maiso paha o 50 so paha.
0: Vano okumela mtantanani uipa mwatoko okumihe disco.
1: Ako toko. Ko primeiro álbum aka ka komihe 2013.
0: Ai. Sari tipo ika.
1: Sari tipo desh.
0: Vano seya ikipo ya Niwo munolepa vano munchambula wowe atwale andrum hasa ikaruma aleno seke owipa malapa ale munaphanya wowe
1: prae albuyo samiji podeji yo ye kapanke o Malawi ila posa kina kera studi so Malawi kapanka ka wowe mas vava le wari 2013 ka editaraka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mukina mas pra yo album wari Malawi oani nonno e studio pa tiraka kwa ha yari ya niasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya kala vava ni hene wa Celso onita ni wa
0: Va. Wa Dona Bela.
1: Wa Dona Bela. Mm-hmm. E studi ya kala wale na upa hawe wa kuwela. Wipa. Ye, tamuwa ni tetemelaka.
0: Mio kinu upuwela wipa ni kuni kini. Mm. Masimutuaro ko studi iwe.
1: Mm.
0: E tuile mpakira mautahini. Atutene maalansere weno kuwela sapa hime kawe ntuko nalewa.
1: Hime kawe. Ei, tivao bakina butunera ei atwala nkhumeke toko. Ki hale na produtora la ki itale. Porque so kala studio kira yo mpia. Ei, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. O uli hamuru. Kate iwa vale hala kala wata heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo neheni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o hale kana produtora le muitale ke tambe ha otonre rawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontade mm umpachera yo kuela mesh ta ta ta kuela kana tuta na afanya raya
0: ono ipole ono kuela
1: ono kuela ni ritmo ni ritmo awe para opanya i compasso que era ana e velocidad awe hala kala ya nchiponi ani
0: Sayo munsuwele hindi masa wina pa hii.
1: Seke wina pa hii. Wera suwele senju acho ki.
0: Baranto, mai, i projetu heni wala miru kusheni minyo wani. Mwiha na nana zani. Inona, kalai, mamu era esumanela wipa, esumanela wipa, esumanela wipa. Masima huku kisirala. Nomalaka mnyeri miraro, nchipo ni moha, mnyeri miraro, nchipo ni moha. Miru kusheni murinanyo.
1: Mahuko ala, ituyo so hiyana ni kalai kera. Podia opaka hii hao, motaka apaka kalai uipa, ura yoteni uipa, uradi nunga atoa kakera wani. Yele tempu ili interneti kea kande, ino aru wani.
0: Aru miliwa radio.
1: Ani, mahuko ala mutupo odu vonyaka u interneti, YouTube ni hao.